0: 400 40 khita nga kajait ang kagayang ita sila tanitun Jane Bates tana nuna bumi kigato ito khita nga kajit ni Uwe Carnillo.
1: If you don't know where your kids are,
0: tako khita nga gajo ju pijo si majo nami mga tahaw ju majo ng patay si malo na lagitong ang iyo kagajo ju itilaw titaw hatangitun amalutaw tako jaga palya si tuin na patuti tema pidutaw na pango hataw ju tema amisulo lagit lagtuit inulagit kuno pijo si majo tako khita nga gajo ubikait anak ko katalo tako inulagadikko nuka magajaw katak si Majo 607 katilugin 12% mi kubapalak si Majo March 2025 mi inulagadikko kak si Majo tako amisyo naksay ilagin ikajoktaw kumatuin na kaya halamata tayo malutaw tako amisyo Majo go nunabu sila taani ito kasi nito tako amisong upalik si managataw mo dyan. Baffinland maligalaga dyan itwanto mi katwibi mi lauto talimang mi apiri luti katwibi mi zimik ang itaw ko si luti niwe at saw ko ditin lugit sunakutangin ning amalutan na ilaga ilunabu mi ang inakpang ujo gaba magkosilatani ikhanay lakbi ujo Baffinland ko tako akadit sahap bingin nyo sa puti jau duti sa tahaman $2.6 billion akadit sahap dun ang malaw hata kuwa kinaw jang nito tsaka matatahan nulo jat matuwi ngay nang niyaman 1,200 akanay dakti nun abumitun ang malaw takwa gawa matuhakot bafan lang kunik tamani 500 million nguluan ni ikajaw tahak si majo atok to at itiluting ang malumahan na uli tako ikakto ibiyo sila tani ng atom itilijaw si majo niwe at saka kunak si titaw lakto it kasiani tako namin nakakto ngitun tayo mga tako akilit sahak biyo juwi kinaw dyan ni jagay lawan na yung imata Ontario mi ikakto ibiyo juk titakak si maluni tako nalunay lahat nga. Sa inisip ko, umiyak doon nga kawin sa kutaw at tuwid o kiyotakto imang ni isumalaw taong nakatak si Majuka na tamiyon o akago ni hangit na nun. Makaw umiyak doon nga juta ko o kiyotakto mo palilaw to aw dyan. Zulang, malo Zulang 2. China mo utakatalaw ito unalit sa dalagay kuno malitaw hotelaw ito hawza saktaw luting ingikaningin China ukanaw ito tako ako unatang namo tukangang ito ni kasiyan hawza saktaw namo atulaw ito kasiyan isuli isumalik mo jaw doon Alex Dlee at anaw kayo tatami nunang walaga namo sa pudya hataw suni hawza majumarik ukalaw to China go tako ala chiko siyo tini ato kong naktuit unalit sa dalagin loting.
2: The issue of dual use research. So if you learn a lot about
0: tako how do san nam to ko nga kun nam ju kesian itau tako e kang ani mi utani how do ka so at lu itini ngin ni lu um a khau ma ju ni unali cha jan ni lu atu nga ran nak tuin pak na lu ting te ma lu tau tako dama chuminga kanata mi unut how do shut out yang na kya ham ne ga tau dun manunun ha kan si maju ubikaita ko pepe hatte tau la to sibuni changani ukeu taktu kaina alerten dan inuk nuna bumi ok enda ga jau la to 12 no ubikanu ukeu taktu me kati matiluge Iceland me pinaswa ko si la to me ta ko si bulak tiu juni kati siguna la to it amalo han ukeu taktu nuna lengat tok tau si mamanga ta unika kun naktuni
3: I decided to attend the
0: Arctic Circle. Ilaw gumalaki lilaw to tako at tusi hao gumaluni ukiw taktumun alo ten tana ukiw taktumun ano wat juan pima isimalun na panlea tuin ang nangyayangin ni amalo inu inu nangin

Hello, Lakut. La teva kutunga salomi gisi mana kulang mik. Nala lang mi si Lucy. Tamani si bisi ukir tatamik. Ya kaloni nala kauti gisi Lucy. Ulang mi April lang mi chilwa October 13. Uwang okati yung alisan of epic. Jamie Jamie kayo tilo ko. Tamani kaloni ni ano kilang ni akbaru ni ano kilang ni ano kakto si mayo yung kalo kisi naman na maha ulang yung kadyanak tok sa kalo at tilo ko suli kadyanak tok ano kaya kalatwin na to ni nila sulu galangit tok kadyanak to apik ila pinasa ko si unang mga nakikatelo to sa kalo kasi malo Thanksgiving ulang at teko katang utigi nalo nang ito na mito na nakikatigi rapi ulilaw mayuit kati kati hin na lisi yung mga tayme tilo ko tayme to apiyot talila ako ibogot ay ngay tiyak kasi itong nga sugi si man 925 ko sa nga ni Jamie do tabanay kay nang nila may tilo takaw is hello tayma inutito na yung mga ti sabon mi nga galalang may pasila doon people leo to sa solo tilo ko titana na kadyang wala kaya mazibidi nung ngak sa sao katapaman unikartin lugu tu sa niya lang mayabot matau una tu sa lang sa mami ya kalua sito tena ingat si akpi jam kati lugu tapa ni kujua miso ko sa kulu tena ingat sa kulu lang si mayok ini ako na pijua langit yun ni tena tu sa kanil niya mayabot ulang uyong amase paminga pibaliw tu sa sao si malakata tema tak suka kaluang teili matiti nang mot timi mungila suka kaluang teili matiti nang mot tawa na kamanit jo ame kamat katimayingi pilagasi mamata katimayinga ta ilanga ammalo tawa na kamanit jo ame tamas mamisano tusang niya kiluta ammatao lori ilaw tusak bigin na sa katigo ilaw tusak bisi katatapi kaluang po nilak tamane kaba makota na kaba bilang na kaktao yok kano at yun na kanla ang mga nuna wumiyuta not to sabi niya lang may yabon ama kung la pa sulam ko tino titut na may nga sila dyan people leo to sa solo tilugit tapa ni apasun na sila sa mga CBC kutapa ni Iceland me tako ano na butong nga bigot ang iyo ka at itong ilagayang nga pa ang out tapo ni Arctic Circle Assembly may katimakataulo tilo ko ang mga pibali yung sa kinguya o tano o kaipat tayo nakawin sa alo to pibali yung lagakatong niya kilo ni Ulaka, good morning and welcome to Kulikon CBC North Radio 1 as we broadcast live here in Arakaluit Studio. Today being Tuesday, October 13th, I'm your host, Luciana Viapik, here with our technician, Jamie Jamie. And excuse me, my voice is on and off here this morning. However, we'll pull through for sure. And once again, welcome to our show. It's a beautiful morning here in the capital. Still dark, however, very light wind and not cold at all. However, we'll get some more weather update for you in just a bit. But before that, when we have our 8 o'clock English programming, we'll hear MP Lori Lode joining us live. So

0: إلا كنت أنا زيفيدي تسرسيو قد تفكلو أغنك قد يومت إبا ساقيك أنا ولومت أولو مني تسالو ملابوت خانو خوص ساقلمي مغا
1: أقاقوني مقودو قدو تشوني أني حتيكي كسوا قدو تليو جيمز بي أني حتيكي نينا كوبيك غابو مغا أكولا إتومي أخدلو أغي أختالي كتا أحتلو قسمابو Tukisiyaw di Chimagayal waswak suni urakak titip siti yugu di waswak tamanik. Suna limaanik angarok kawil tu nang menyut suli yutu walago di chukil yu tamanik. Alanut kuinut inun nulu. Sangga kumatang kalwak suwit angihati waswak salawi kisimi pinswak pigilok tamanik. Ima iliuli umiyangin na hatta suwit. Sibullak. Adlai makua kuikut inuillu sunahat jangitut. Nunahak kasi marunang minyut. Piyunau tigalami sunamillu ni. Angillu kua pitao si mangitu akpat Quebec kunu. Aipanga. Adlai makua kuikut inuillu namminahat jangitut. Sibuli binang mintahuti minik. Nunaginahak takaluami ni narokta minik. Pingaruat. Nunahak kasi marunang mo piyunau timik. Namminyak awlal lugu gawamahaktugun na ulit samik pitahalaw simat lang ilak hangalun nit. Tamakwa gubalaw. Bibali ko di tagalapit sunalimakta ko daong imayulunit. Allah it creek ko inuilyo. Pitahigalapit ako simarangit. Bibit sa takang isyak tukot kawak tigalapit lukot sugit. Ang hatigigo di kudiliwit. Asirwe lak simabut inyo inyo na bimiyot inyo hatigit siya si maninginik. Tabo nga lima si kutiyo di si magrawan niya lak tiligo taman na. Kalunak doat sunalimanik awl siyo do si magusingat. Sa ataw ko ta halok si mang ito suli. Sugiak taw ko ta halok si magatakan ito. Inyo isi kutiyo hataw tigo tigi si maninginik. Tay may lakay si manong ninyot pityo tilimik. Tamakwa alian ang itukko ko daw si Maraloid. Asing itigong may unik inuit. Nikok agaswa kaya hak tupalo si Marumak o witsutik. Kana damit abig aswang ni mut nakawang ni makakaw daw hatutligo. Igaswa makit si mam misutilyo. Ukhausong minik asirok daw dit si Teli gaswa aksutik. Uiwit ukhausingin. Quebec man na nuna nga. Unugaya kalaro ni halunanik. Nuna si Mahataw Roktalik, Canada mit abigumanong mik, nipariya haon ng itunik. Canada, nakukaswak di kahatta si Marok, Quebec miut abigumanong mik, pinswak to hutingin nik. Pihurak doat, akiyak tao, noktigok tunik. Mani chutik, iltakayaw noktati kaswak sugo. At jigiyaw lutong itumik, inyaw hatigip yun nakaklugo. Kaluna atitut, Distinct society yung nakaktamik. Tayo nakta si Matsugulo. Nalunay ko nakta di si Matsugo. Gaba mahakwit asingita pititaw kutigi yung nangitanganik. Canada o pikurali akbingata. Ukam makikuting atigok tumik. Nunak drago nakaktaw suni. Canada o ataw siyo lakingarib iluanin nakaktaw suni. Tamakwa na ko kayo tigaswa ko ti nalingid lunit sa

0: Simon had done it to Quebec. Same at Chaluni, as he has would nail uni. In a hat shed in the Romala Hanyak to the Canada make. Canada make a big woman new Pinasua owning a time on a twin Nakabunga lima. Pinasua out in Nangusutu, Governor River to Quebec me. A bigger swag to Sibulting in Uhamaritimaruluni, a bigger swag name. Nirwana mera hakkainong nik pigel kitokadun na palangan na kaksutik. Nirwana ni ilangan ni salah kadun na katanginong mini. Uigui gulitun na mini pilyo ako naksaw na kaksugupit yutin ni. Ima, tuki haksuni. Taman na nunamik ilun na siyanganik maan na nunangomik Quebec gunakaktaw limamik. Tigusiguman na kaksutik aswila abisirayla kutik. Uhak pasutilyo immigut nunakdwago ni alaktumik na pagkatala ko managaksutik. Tunga bito ahang itumik ko, wigwigo ng minik. At ilita ko kaya kain na ta. Malitigi ka lang ni at hindi pasugot itakang mga ni. Inyo-inyo na bimiyot, wigwilyo Quebec miyot. Piyusaki ko na tangit. Abigaswang na may ato ni ilakot. Pinaswakto niya sa katakayakotik. Abigaswang ni upinaswagaw ba ni nga nukharaw ritumat Quebec miulimat inyusingin ni. Uigwit sa halagayaw ni biningat unataktaw sa ti England miunot. Plains of Abraham natangangin ni 1759 akagungan ni. Ani nalok tumakayalo ko ti biniusok. Silugayaw naktahaksunilyo ikulang itumik. Uigwilyo England miutsalilyo. Inyo katigigo singin ni. Nakusugo ka loak po inyuin, inyutuin na it, 1759 mi. Piyo sa kaya loak to winak ti duok to mi. Unatak to ni, salaw ni winong mi. Piyo hak piyo si mangilyo kumata, kahit si manok ten. Take two from piyo hak piyo si mangilyo kumata. Piyo hak piyo si mangilyo kumata, kahit si manok tuwan ita kutimini, kawari malago yun eh. Kisiyan niya lulo eh. Inuit nunat halakayalungat itakayaw ditaw dun nalang nimimat nunat siyamik Northwest Territories mi Bilksugo Quebec mut Ilitsugo 1912 akagungani. Taman na temeliyaw na asirwigutit siya duwinak imminik awlat sa kataw na sigumang niyo sibunit sa kigalak tabininganik nunabok ta kataw ni sabinang mik. Amma sibudli paut sudik sunit sangat tita umang ni ala khitsuni. Inyun ni nyani mi ugunak titu ni Canada mi ati liok kak umang ni ala khinyi sudik. Kamitik tita unang mik sekkus tita unang milo. Nuna hakkasi maju unang mut piyun nao ti minyik. Tan na pitu ti sekkus tita unang muling ayok. Tan na duat siyagu galawako ni. Tunga bitulu ni nam matok. Inyub, Inyublakiyub, Eskimo, Quebec mit abitsigimo titakiyub na tanganiyuk. Jepit inyong nga ubo nga kang iksumin.
1: Napkumig zipidi, dan na nagadyang wala kapinaswa ko si Kaya tinitusok sa ako nilang mayo.

0: manik tok tamsen suli jok sakun ni ngat toka inu lagi kunita ko hati mga tapi si majangin ni tam maksimal ako tilugin
1: tam maksimal yung metunis si si malaw na mata taman na tataman niya na marikto nutara kuruin na isa otituin na ungin mata
0: tako ngila nasak tau katak ni kisangin nasak yuk juamun 2011 minik ukaw sikin na katak si mamagin amalu Jane Bates ta nakigakto iso kitong nga kajani ubik kanilu nunabumi tay magaw tako nalunay tau si matsyake hati ugaluan amalu tamako ilagi zero juin ikajok ti khatsi aluting tay mata pitu tigil lugu isi malaw tigil lakit tangi kamagun na tsyakalo ang mga ta inulak ikuto tay manu ta ming akitsuy wale nirak si majuin maluto kata ko nalunak tau si matsyak nirajangin man na ilata na nirivlaw ngitok minister lakto Gwen Healy ake ako uhakto ni niliw ta kakun na ngito ko maanaw yung uhakun na tuwin nakto ni ata ko no ta nasak si Majoy pisi malaktangin tay malo 90% kajangit kanay jak tingin no ta mi ilin niya ko ti mi ilin niya si manakalat tunigin ang malusuli kajo si Balea nakaktangin akagun no makun no taman na panataw si Majoy Bafalan maligalig ang Toronto mi ikatuy bimi lautuy talim mi ikatuy bimi apiri lutik niwe at saka kumalutis yung nakutangin ning ang malutan na ang inapano na bumigaba magkusilatani ikanay sa biyuro ka sa sinakon na luni Bafalan ngila tako kinaw sa hatitisunod sa putyaw si mamat $2.6 billion akilit sa hatiluin tay malu atana nulu jan kajusi na hujau luni 1200 ne kanai jak ta hatu nuna bumi amalu gaba matu hakuta ku atu tuak titisi mamata bafilan kunik $500 million nguluaning tay ma ta ko ti ko ta nga ko ju ju e ka tu i ji ku nu ti ko ta mi ni we ta ha ku nak ti ti lu ti na mi ni ha ngi tu ngi tu in tay ma pi ju ti gi lu ku ko ta ko na mi ni ni we ta ri ti ta u ju ki na u ju le u ta u ne ngi ma ta Ontario mi ka tu i ji u ju na lu ne si la tu ti ta ka si ma lu ni si bu ni ti ni Malusay ni si Ku Umeak Juat Hauri sa reaksi malawak tuwi ukiw tatu imangin ni isumalaw tigi jawuruk kanatami unun akago ni hangat tu ni makulaw tu tako ukiw tatu mitu awzang Zulang amalu Zulang 2 China mo utikataan ni ku unalit sa zalagajikunu malitaw hatalaw tuwi naukulang mga ta sulang mga talaw sa ini si kuhak si majuta ko go kau si sarni na mutuwa ang lautun kasi ani isu malu tau jo asingin nun Alexander Lee at ano nung wala ka si ukur tatu mi sa punjaw na mulo kau si majumari o kalau tuta ko go alat si kusi utini atung arun na tweet unalit sa jalagin lauting
2: the issue of dual use research so if you learn a lot
0: kau si sarni makaw na katao tilagutay ma itini nga ikangalaw kawri saktaw dutaw tilugo panatuy na kaya haktuit akaw majunik ato kumarni aluti unalit sa jalagin namun tay malo atako at umiak juan kawri saktuy na kaya hamijuin tay malo ka na tago tay matako ni nga umiak juan kawri sa inahat kaya hamijato Ulankuheta CBC Regional News, Nunavut Family Services has admitted it reported incorrect and unverified information on the number of children in its care. CBC News has learned that the more accurate figure, it's almost doubled what was previously reported. That's prompted critics to question the department's ability to track the children in its care. Samuel Watt has that story.
3: In August, Family Services told CBC News it had 251 children and youth in care as of June 30th. That figure looked odd, so

0: Eloni kan nakat na to ko na to mi 30 mi ano kilo na 50 mo tiki katalo ni unusak o kuning a 3 salik kan ni katalo ni sila lo kataling na sutok pingan na ya to mi 20 mi ano kanya kalo ni o kuning a 3 amalo na ya ni no buya lo ni kan ni apila ni na to si mi 1 na mi 20 mi ano kilo ni unusak o kuning a 1 amalo kalo tu tiak no buya lo ne kan ne pila katane ato kon nusak one not to make 20 me 40 mot ano kilo ne ni lasuning a 2 amaku ra rug no buya lo ne kan ne pila katane ato ko lak one ne make 20 me ano kan kalo ne ni lasuning a 2 amalo talo jak sa kan ne lo no buya katane ato one ne make 20 me ano kilo ne ni lasuning a 7 tapos sila upkanin na rin yung tingit, sila niya di ko nalauta ito si Mayun. Okay, ma, timi ko nila suka kaluan nek, ta na diabetes ko nakapta yung, ta ko akamantor mi lila, nila mi matatamaan, pinasoro sa riyat titni, tinni kanu suka kalua tele matit nermek ujirsu wali titinner milok tawani ikanu okaus kanner to tingilak ilinia titisinalutik tana joan kilulak tana kamani tuami uta yuta banga suka kalua tele matatinner mot tampani katima yu kata yu malomeri kaluwek tana kamani tuami uta giloni Jako akan cuma niu niat itu hamisan itu sabi kena ramai lembut.
1: Kamu nak tahu mui tu timi mui hero ya tokalong niu hamisan ni katima yuyunga. Kamu nak tahu mui tuin naung itu golagi hiani timi bud hero ya tokalong liang ningi. Ami hongok peliagap ta inuk tigun. So tap seminga katima yuyo kata ubunga. Tamani kau iya kangata timi mui hero ya tokalong kangata. Ilang yakuk sa hugtang mata ima ka kugluki maluang ata taman na ingo kubian ng nagagaw bang mat anya kalang ata kihiani ilin niya titsi huwakap ta nakitsi abang nut amalo ima ka pekailihang ng mit kaw ima titsi huwakuta ikayong nakang matamat ko nakitsi abang nulu amalo pekailihang nikut.
2: Tam na kau imalang itu ngah hunam mga heroyak to kaluang net tukihik kanawas ngah kanu iliok tam mga ta tema unwa mumer bimualilaw punga tukihik kanawas ngah huna heroyak to kaluang net tukikang mga nalaw tini tamane kamanito ame ito hangayuk kama nalaw tikong mat John, mumer bimigo hulukitit silukinyang matago heroyak to kalang ni umiksanut. Tay mauna arena mo alilaw po nga. Tukihik ka ni Waxo nga unang mga taan na heroyak to kalang na. Tahamang nga lawso nga inukakso nilu. Iyi kalukaw yahagaw timaksugit. Namang matago iyi ka kubyan na kuni. Tay maawyawak tuwi bunga kitumianik kinamemik. Iyeng kau ya hago kuluit engotap tini ilap tini tau tu kat tawang ngop taat iyeh kau ya hagak tu kiu itap suminga kau ya maluang ilau tu ngak kanok iliok tamangata tu kihikan ngak sunga hago ya tu kaluang mixanu kau ya maluang ilau tu ngak tu kihikan ngak sunga tema muma bimual ilau punga hunaw mga heroyak to kaluang na ama kano tautugun na titsiyo lo ang mga tako mga tukihikan na waso nga mumik bimililaw po nga unwa. Iyihi, menerit siya lugit heroyak to kaluang niyo miksanod ayaw tuwibo nga kinamiami ati ilakaw yahak titaulit iyihi piyo lo alaw na tamane kamanito aming mata. Teko nga kau yahag utinig pekalaw na ati iyihi kau yahag aktok titaulit engotahi ilahi tauto katawang nerupsiu ati iyihi kau yahag ulit tauto katawang nerupsi piyulo alaw na mat na
0: Tane Mary kaloa ek tapa na kamalito ang mga tutusakay natasi Tawani suka kaluan namu ni makai siu See you, Roy.

Hello, good. Tunga sutiyaga sa mga nakon lang mo sa kay na lang may tilo. Tada ba ni niya kato suli 9:25 ako kasunding ani. Tunga sutiyaga pigi sa suli tay ko na alat tweet. Tay mo sa nila lang may yugo tara nato sa tolo mat. Tawa nga ice lang mo lalok tilo ko tara nuna mo tunga bigot. Ang iyo ka nga tatungi lang yung apang Arctic Circle Assembly mo kato may yakto na tilo ko. Amaro kari sa lotto people leyo lisa kasungam na ang mayok 9:25 pan.

CBC kuno kuna lao si mama tabunga aula lao ngisunga kilogo Iceland mon. Tako Arctic Circle Assembly katimane.

0: Susi unarik isulutak begursa semayok tekani neakungo mikiseani tamane ekarung meungurotok. Ekarung meungurok semayok uitak tillugu kiseani lit 1983 mi pigiaklune kilsu kattarilog semangmat. Ammaru inu yunni kasak semallune kilsu ngangmut aturok semayaminik tanna. Nipileo nak silaw mat tunga suktilaw labo.
1: Susi kikun nildi angiyukkakaro angiyukkani piruksan naki.
2: Piruktigilaw taka wili an litia unalik. Nunavik miut saje lagi. Unikako mayunga anyakaka makasusungu wama. Aku nak tahu macam tu ngah, kata ngah kalau tamai langa ini aku gakku, kayak sulap semua mah 40 years ago, tapi mengani kayak sulai gama, tu kuai nasiung ujung aku kau jemalak tu ngah, ini tu kau kau tak semua mata, utk ayah aku nak tu ngah tu, alak kau macam ngah kayak sulai gama. Piyaka kulutso nga. Teko, inuto ka pingaso ka magilaw sa maya nga. Imailito sa law sa maya ka, tako gama, timiga, taganun na mito. Utakaya ka kong nautak na ito. Tupag ka ma, ukuha kaya si tuwid na law sa maya eh. Tayo na ilang ako katako. Asugo, utakaya ka kong nautak to. Taman na pijakoy sa malaktilugo. Itong takoy ko may pangani. Kaya sulila ko sa mayong utangan. Kaya so katatak ko. May jagaan no to na jaw katatak ko. Mapiulit siya nang ito eh. Ukalimalangan na ko maabaw may kaksok. Mapiwa kakto nga 10, 12. Ilan nang ititaka sa mayak ko. Napausok ko na ako. Ilain na nga. Ilang nga. Ukaw tiyaw wama kiyosok tumini wama. Sinitong kisahin ni sungo yung nga ulukungi. Sinikama. Takna ka aniso. Inuto kayo kakatak sa mayo ito yun eh. Inuguti kayo kakunutok na ito. Aso ila. Ito nga kalakata naman loo si taman eh. Pingasukal lang utikalay. Panito ako sa mga kahit man yung kitong abo pigati ko wala kitong kailaw kati watatan natin katako Daniel Ernebo James matin katako Norman atatit siya nga ni amalo pikatero gudiya ko ni nulo pirumi atin katako tayo na pinga yung paniga panito abo itok yung alam mi atin katako ukalok melo teko na kung umi pero tigilaw taka asungin lo amalo sita mga sandi itulo pia isulutak tako pisimalak tigo naman lo suliyok salaw sa mangin na ma itong matakay ma at sisuri gatigo ilatin ne pikatitin ne Anak-anak saya menitin ni, ayah menitin ni, katanguti menitin ni. Kau tiyaw si majunga. Angel. Tena angel. Uvatinu isisu. Pakku kulikku. Isuk diumisu. Kaya sutilunga sunaw ba. Tena. Ukaw sila na akta. Tena katunga ka ilanga. Ila ilaw natin si tamay. Lofto, ataw sekolah lofto. Kau dia lor sama juga. Inulu tato, kau yang lekat lofto. Kita ngapi bu, aja kata kantigo. Ya, kita ngata tato, kau ngata tni, aja tahu mau beli onalik me. Tuki silau semangin nama, semua ku aja kata tak. Kau suka makpa aku gasalu, ya nego ngata. Asugo at si subo kitong abo pihat

ibu ina khatu pai gune nga to vatine atingin malil lewe tei mai lu yolo sma yunga atchon nak tai nal le ani tu ina kisane pai gune ak ta gisusi pai ko langa ma ti ta ko thitonga pitin asu pai ko yo sungu yugo khoti yo sungu yugo la khobe nan na pangsu Susi una ibata tapping a nettling. Susi una panapigil of the nettling. Susi kuarapi hatang mutiti. Pingasunito, Nukahama. Pingasul of tunito, Anikulahama. Tiguak tigil of the potako, peril over tinny, piru low. Take on a latte hartitaka, get a more love taka. Tabaw niya nga tapinga suwaloy. Suklo, kito nga kay gata, katanguti kay gata, ilang nga kay gata, ani nakto, kaya sumo nakto. Kaya gumato ako pa kanini. Kaya law suta ka o si sungo yugo. Kasi niya nga ang ito alaw gata, suliyok sa katang ito, wino katiapibo, uka kasuwala kay mata. Kuvianan ng pangsu. Unay bi atatang natulin. Nadligilit siya ito gisubo. Atatang ilaw ito bu ikakati bu. Balo ni ananamin ni bu. Wakil lang nga. Vati ni pa ikilaw ito my mom. Tay may si masisung yung. Okay na siyung yung. Kito nga ka umalikta ka. Asugo min ni tuyo alaw gata. Ang nga sungung ito, ning nga ngatak ko, ane alomo. Ime alo yatok si magaki, ang ayar na tuit, sigalian, neoksika, atok si mayaka, lango lang ang ito nga. O kadyang ito nga, tulak si mga italo, kalim ako. Ime nigo, mga takama. Tay matanga, kuwen na pa ang sungung ito. Khoti yawe gata. Unay bihat ng mga pinga natiling. Unay bihana na mga natiling. Unay tat siya ka natiling. Tay may lok tao ngin nakto. Tusang ito pa o yalo gata. Ang nga akitang imiyo. Ang nga ngwaksuta. Ilok ko. Ang nga ngwakitang ilaw tato. Makawakalo yung ilaw. Takanak to pa o mata. Kakasaw yakalan. Pigi ga bigli ta ko khanenge kisena nga yok ta khalo la gatta khari saw yene pabisa kai pa ko ruwa mo khatta tunga no man khatang ut ilan no khatang ga lo nga ta ru lo nan li nak ta walo ta ko tu ko magin kai na lo lok la che ma suka so lo ilin no khali maguma so lo Iyong ito mo kalima yunga. Sa atana siya alaw pingwang itamag ko. Ipigi katatak, ipigi gunigay mga ipama. Kakasaw ya alaw pisita kabok. Ang kakalaw sa kaya ulog to. Alawin masung ulog to. Kakasaw ya kalay. Ukatuin ng ituin na mo katalik to. Inuit. Unali pakatito akilog taka. Takoli pulaktik ka kuya na uloy. Tanali Allah kala galo ako matanali nagane ako ng siya ko pulak tao tilo tao o pulak tilo ta pabbehat taka malila kagisaw yan eh isumakso ti pigi gawio tamako ang ayokang usang ito nga kasi yan eh kito nga pibo katanguti bo Ipigi ko niya tabo. Allah, kalima ka sa wakalwa ko, manuka ka na, katanguti ka na, anikulu ka na, anga ka na, atatit siya ka na. Kakisaw siya lang, yato na pat, anila ka malay, bye. Dahil matigay. Awlat awlat tigo, kakisaw siya na. Nunaw, pingin. Allah, ilang nga tiluta. Kimataw ka la tiluta, anak to kaka. Kakasaw ya palo ako kasi anak hawdi lang ang medyo ko.
ino apiul lutana nak kubuk.

Marteau. Tai kan ni kama tak tu alamai. Kau tu jauh hat tak tu ngapi ngi tu alamai. Tak cang ngi tu alamai. Susi, anik kan ni jauh ni kabi. Susi ngai pisi malang alak ke sata ana si temai lok tu bunne. No, sara gilang aja gue. Gute kaju lang aja nga. Tukuy rote la kama. Tema kulu taga inu. Tukuy rote su inu tu jilo ama. Inu tu jili la kama tech mana kers kama. Kuwe agi jau tu na lak tunga sa ta na sumo. Ei su su kulu tigu jau kulu ga. Tukuy sikan na lak tunga inu tigu jau ga ima. Tema tu ga lo ane nak tu. No, sara gilang aja gue. I'm gonna fight you. Then my little lock up. Then I feel me to talk to me. God, help me, please. Then my little talk to my son of Bagalaga. Good tea, Kayunga. Good tea, I wanna get out of here. Good tea, Vangani Guma Yunga. Good tea, Kayunga. Ma, you in the Nakangu Lilokunga. Tan na to ang ulang atak to. Ang yung kakanaungin na. No, man, naungin na. Itong kakanaungin na. Inutut siya alak tong atak to me. Sa tanas si Sarah gilang aja gue. No. Susa ko lo ngay. Pisimalak to gue. Tain na tayo may lak to sa tanas eh. Tayo mataga ino. Tukuy ako to siya. Tukuy ako to lak to nga. Ani tak punga hanwaroke tena sulukuta kala kulo kau ani biga tupat tak punga kau majipalo mo tupalo tunga tak tunangin na sa tana sinangin na ime alo inangin ko pilaw sa mayaka ang ayang naktoy akikakto katang nika. No, men sinin makirso na kugama. Ukaw tisa ko maloli lang taka. Tay matag na CBC kuno. Tiliyaw si makugama. Nipili ko ya. Kailan may go kati gumakto. Kuwaya na gumakto. Kailan may go nakti gumakto. Ino kati apibu ko. Anano batata bo. Katanguti bo. Ilalo bo. Taku gumakto bo. Nadlina. Kitong abu tu, engu tu bu, kanu kau kau di lau labu. Pitu kau lungi tu ijuin. Allah ino kata api butu cakap yang nilai je, kisah ni lang aku ta. Nalai nato kisahkan nilau kama. Ilang aku kata, ilu versi yunu sungu kata, tema tiga nalai gusunya kau kata. Amma taku anna yui tutia bimu kaya gyak tu khatta si yui. Kaya iti munga kaya jutia yui ilu wakta mu balu ni khatangu te api gilakta uvan iti maju. Ila api gilakta uvan iti maju. Suli unga gattigu kaya khatta gu kaya khatta kutta khanu ingi. Kaya lakulu te saimane akta gu pisu kaya khatta kutta. Pisani. Piu jumi semoga suak luta. No, no, aga khatar lugu sata nasi. Ya, tau bungali mau kali magun nak luat tung kisane. Tama kuatuk sema jai nak ukau sekitu ina takka. Ina khatar piu kanu kaya unika khatar kuta. Ukali mau khati gya khatar kuta. Kharisau jakulu liku janalo. Pia chatu angulok tu ini ukhatibu. Kako sawi akulu. Nalina ukulu apingi jaitu paham nukuma balu pilu alukuma. Kisane tili yaw simagalu akata. Suklu tami tabba nikkana yakabi. Nala khattak tati amiswalu yakubayana. Upi usu khattalaf tatu nala tu apinni. Balu nala tawukuma yuni. Kako sawi akulu ngittu. Tabu ngalima ukalima unnakama. Tukusin ako tu sa ulo ako tungo kasi ano ino katikan nang lagi lakta ko ino tungo ito ti ikayong katikang na ako ti ikayong na ako ti
Filam me go katigum.

0: Makto, kuwe na ko makto. Nako may kay na.
1: Kuwe na may susi. Udo katil.
0: Ya. Te ko ilalok ka, ilalok ng itaka, ilapik ka, kibadli may tuy, nunavik may dat, sunak ka. Nako may.
2: Tan na ta may apasok tilugo, susi unarik, isulutang may tetamanang mayo.

Tak ada waktu macam pun mana ngitu. Si kitok tak ada yang iman, si kitok pada dah tegun iman ni semua orang itu gun. Tapi cuma ni. Ubang ada isu macam ni mak tak ada waktu mengemudun ni. Ting mesti umgun ni isu macam waktu mengilang tapi cuma ni. Ino struktur dunga. Asyilan nutaka kau di sakpunga. Ay pang ni ko gama tay si mga sibod lang mga ay pakaksunga unikak tunga tamatuminga. No takakaw pa dyan sa nakpukong asiwi lang. Sulita ba, sikita ko, tingmiso ko, naungit ko apita kalangit yun. Gaba may doon nito sa umaraong itabon. Upang nga dito sa umaraong itakagaba man, tamak ko ng asin na ito sa umayawalok sa orakalawang nakpon. May miaw na kaangat na kanino kaksi marawak suta at ang ikon naksitayin na kaangat tigo kimay magsuta uti mo nakiksatin na kimakotiksatin ni kimay magsuta kimagya kaangat tigo pero pagsuti ko tangmak bigilo yumaksuti ko uti lakota kumikotigay yung mga katigo na kagiliguro ilang nga. Tayo man na hindi nga wala ko si Magata. Inong makiuro ang nikumun. At si Wilan, at ang ikon naksigatigo usibun, kamutik takiyo garawag, nakakil si Magalawag, sulik-suli, nakinig. At ang ikat-talikata, kaya may urak, patak dumiwala ko si Magikun. Si bumugayara sa bukutay ma, nao dyan nun. Kadun na kalok si mga itiwin yung naksunit taong. Pangwag ka niya rin, kadun na diyak balak tiwin yun. Kaujilaw ka ma. Iglo rigak ding mugwong. Amaro, miti mataring mun. Igak doak. Nutakaw lungasok ko ikilakarawa ka, inokaktong. Inung miglo toko yung mig kau yag yok sunga tako titaw kong nga kama kau yila ok sima yung ataw sang ming. Ta ikko a kingo ni agun aga agura ang itid lugo. Toko yung vini yung garawa tako titaw kan na kong ningin nama. Ta ikko pitaka ko yila ang itid kisi ani kingo ni agun. Nutakaw yung niyak sunga tuki si baddea ditay nila ok sa katusak titaw la ok pagkama. Taman na ilik ko sa kala ko si Masakati ko. Tayo si Mani. Ang mataba. At siya nun ahod na si Bugun. Umiyakalak suta. Ang ayo ka ro. Umiyakak suni. Uwang ka ro kaya kaya ito ang ming. Umiyak ta akso nga. Nao yanin. Magong ning umiyakalak sunok. Asi ano ako dali tayo nakpugun. Nutakakaw lang sa mga kisiyani. Asi ano ilagata. Ikalong ni. Tunun ako siya kaya. Ako tani tamani. Ako sinang mi. Mayok tuli kaktong. Ikalong ni atikang man. Ang maruking nga ni tapika ni. Ikalong ka sigwiwag tong man na. Ang matapikaw gito ni. Taba ni, ay upang nga nga ni, nung nakalawak suta, uki ang man, uki ito sa taba ni. Tika kong neko kata, tabaki ka kong nektok sa kamiglo ni, kadun na di ako jaw yung ha. Ang ayaw makimya ni nagsakkan na sunga kimika unuruang yung mata unupalok ka rakso din. Sila do ikikaro do ni. Aw dangod do nga. Nuriag yung sunga. Nutaka kaksunog do. Nutaka kaksunog do at aw sang mi. Tawbong nga ugan nuk atik bayay mo tunun ako siyo rakso mayo garawak.
uruk sang meong.

ngobalak si majugado tay ko tayo yung nading mata titak ang iti ko kisya na atik bengong ni ko umiak doaming okay yung kalak si man ng matay ka ni inyong itid lunga na yakalak si magama pingaso ni kao yiyan ni na yung maakudak pangan ang ayok sakpakan do tigutan na ilangan ang ayoga noa piwatuk tana tuk de kok sunyong na yak puk tana ada yang mingat kala ok timad duni ta na go ta ci mago ino jutan uki yo kala ok timang man tau bani patta taring mi atik bai mi atik bai ta cuma Luwak di kuro, pukto ni kuro doon eh, inuksukki ako si Mayok. Dahil ma, umiyak di ako takala ako si Man ng Man. Dahil si Manikad lang. Uba nga, naikti nga na kao yung mga itiak to nga. So sa matuwin na taning o kakamata siya mga. Taba, nutangon na siya mo, o kasigiyang may yung nga. Kadunod siya pati ay buktan na si bumukang minak ko. Aswila ako taktugun tabangan ikarong nin. Kimik ko tiksa bu kaniyok kang digang isutik ko. Usibong namatuin na ligado tiktaw bu nga. Tangmak kakataw ko oktok. Ayaw eksuwede kalilok si mong matay si mani. Ayaw eksuwede kupak tabog. Kao matidlugos uli. Noon natin nung ngaw na suktun. Pakatigo. Nukka nga katigilok si mayabun. Tako ayaw eksuwede kun. Awin ni aksute. Imalila ako si Malangatay, si Mayo, si Yung. Siya ko kukila ako si Mayo. Tay, si Ma. Imalila ako si Malanga. Guti ka mag-isayin na ko, ikayo sayin ng matigot. Tatakaya kang nang, tay, si Muna, tukisiba, taktik sa kila ako, duwakalwak pa ka. Uzi kila ako si Mangilaka, ukang ningatayin na. Puyok pangituin na taka tayo mahala ako si Masakpun. Tawag nga kaluwak sunong ni ubigilak sunong utilak sunong utak padayalak sunong kimikotik sa kakunayak tunga kimikotik sa kailabog nungutun kimibog dukali ko yung suting maudi kasuktuni natya kasuktuni. Tapani ilawag karuak sunga, inusok to parurawak si magamatay at sumani. Natsakon nang isunga, natsak to kakpag suni. Nakatitawag suta. Kimi karusaruk ti padre o luksuting. Akanis ang ibarakot nunangan ni nata. Kanukiangan nata kaktong. Noon nag-ibara ako si Mayangatay niya, iglok doon ka at kaktungay. Tay kanila ako suta, ako ang isang miyoking nagtakang man, natsang ming, ataw sang ming. Tay nag-ukim at kutigiyak tula ako lago. Kinagayak pa ka aso ilang. Nanigak ko, aktoon nang man. Ura makuluyak sugo. Kimikan na katitlogin, ilang araw ame ako gilogo. Taan na, naksakon na kayaksang, isa magilaksugo. Kimikotik sa mga kimikatang niko ganun, tang makon no kimikotik ila okdotik kong. Kingotang mga kimikotik sa mong, tikitun na kaya ganun. Tayo man na namakoy ilang man, ame ako gilakataan na. Kami nakadutik,

0: paningan paningin ni ang ayuksak pang ilangin inaw si mang itidugit nukangin ang iliparawak ng suni panigaro ama ikimayon naksikulok kido ni takwag nutakawang mating kayo rin man unwa talak suni tang makuti yung matuni yung tang masigi ang man using ita ilang yung usiliyo tikkan na sugit ingi kasikkan nila ako si Mayong ha ingi kala ako sunok tang masiyo ko sang uman na kaangik sugo nun ako kitingan na ito sang uwadang nang man sang uwag doang nang ito garo sang uman ang nang atakang man anigok sugo tao nung tang masiyo ko sinila ako sunok sinigti doon ng angutin na nakasugid-lugid, isa magid-lugid. Ikaw makanok pang nagkanok, sakta daw ngayon ng matautak ngayon, nagsutik ko ingin kasigib ko. Takano nga, kadulad niya, sabigil ako si Mayatin yun, kang makalawat na tayo mauyak ka ni, kang makalawal akong matatamak ko ha. Dahil kong tay kong nga sa karawakan nung inukang ito arurik dun. Tao nung nga, siyo kang mun. Kikikta kulung mun, awda katigin na kami, titak katigun, tao na nito, naroon akong nersulik, titak aksiman ng mata. Udlong man, kisiko yung man, tapaninok ka nga aksunok, para ako gali ako sunilo. Unnuk siya ka dutik kong. Nukka nga ako si Madara ako sunong. Ilabog do utak ko yung kalo ako sutik kong. Sa tingin na sutik. Nigla ko yung man ingi kasing migan nung. Sibumusta nila ako si Mabugog siya kang muunno at yung sunilo. At ako siya ko sunong. Tapangay karong ni siya kang mo. Tikila ako si Mayugong. Niglisu ito ka kan nung mikitumik na magayating ni. Taan na tayo mo dito kso tikog do, idlayak si Donog do, nukka nga kso to akin do tikog. Upin nga siya ang oktuan niyo kami do kadyang nak si Don. Taak sa katakon na kso ni Unu at ikon. Tapos nga, iglawi ka kakto suri, tupikang ito suri, tikilak tubo. Tikilakan nung kimingi sa loko yung tuwalo itamag ko ha. Ang ayaw makimikingin magin, kaangyawa di alo ko iglawig ay itamag ko ha. Uno at taong man, siniktiwa niyon ng mata, inuksingit sunong. Tamang nga kaangyawa di alo ko ingi kagan nung, at yung ilataba ang ayaw makimingin. Tapong nukkalitahan na sunog, tayo may lakas si matakpugong.
1: Nok kakvek sa tinutikitaw yang bikir mi gata iglurin mi utahan na ilai ama kau nikak tilugu tusak saw saktok. Kaupat tusak saw kan nilang mi yugut unno katiak nak pusih.

Dung asa kuchi si bisi du tebe min harat tu si dani ang abunga ulumi ay panganik ak nalingu divik 13 2026 kundi logo si kengo yalas 3 o 5

si Mayuni. Digo si kain nagama, awatakut katimani ako si Hatsilawit. Tusaksaw lang ang mayo, kulumi o kentong. Tako at kulumi, tusaksaw lang ayuit. Hay, tungasukot si. Suli o kwa sila niya rikun hawi sa kaintangin niyo na sa mole ngayuni. Nung nabiminun at siya bumilo at wak si siribunga. Email ngayuigok. Kukto ka pa may unno sa, nubaya kalarang ang nagtak, nubaya liyo min niya sa tilugok unno ak. Ano kong niya sa tilo, sa kinniolo o anniolo ako ningani, 20 miso ng nilimik. Uko ni haklo tilo, 1, ngo yumik. Sa ni kilo ang melo, nubaya palulang ang nagtak, ano kilo tilo, sa kinniolo ni giolo ako ningani, 40 mit 60 mutso ng nilimik. Uko ni haklo tilo, 2, ngo yumik. Umiyo yak milo, nubuja kalalang anigaktak, nubuja liyo minya so tilo unuak. Ano unya so tilo si khinni to make 30 miso ngon nilimik. Uko ni haklo tilo, 2, goyumik. Inuk tua milo, pubil ni to milo, nubuja lang anigaktak, suyo lito na kaya hak so tilo guguk. Ano we hati ginya so tilo si khinni ulo ni iulo akuningani 40 mit 60 mod so ngon nilimik. Oko ni hatigilo tilo, tu ngoyumik. Aku libim milo, nubuya lang ang nagaktak. Sukuyo li tuin na kaya hak so tilo kuk unuak. Sukuyo li kalalang ang nagaktak so tilo kuk unuak. Ano ang niya so tilo, sakin ni ulo ni iulo akuninga ni 40 mit 60 mut. Sungo ni dimik. Oko ni haklo tilo, tu ngoyumik. Ibu jebin milo, sungguh juga lalang ane gaktak. Anu kalau tillo oan ni ulo atau ni ulo aku ningani 40 mit 60 mut sungguh ni demik. Oku ningalo tu minya ane gaktak. Salo nillo han ni kalalang ane gaktak. Sungguh juga lalu tillo niit. Unno alo han ni litun naga han gaktak usut tillo. Ano kung niya stilo o an niulo at wak niulo akuningan ni tumik? 60 mit 80 mut sungo nilimbig. Nila sunihaklo tilo 0 ingo yumik. Kank siyo amiraklan like milo nubuya balulangan ng aktak. Ano kung tilo o an ni tumik? 50 mit 70 mut sungo nilimbig. Nila sunihaklo tilo 0 ingo yumik. Huwag tamilo, nubuya palo lang ang nagakta umiyugok. Ano kung niya stilo, 1 ni ulo at 2 ni ulo akuningan ni 30 mit 50 mut sungo ni limik. Niyala suningalo, 0 minya nagaktak. Kanyang sumilo, nubuya palo lang ang nagakta umiyugok. Ano kung niya stilo, at 2 ni tumik, 40 mit 60 mut sungo ni limik. Niyala sunihaklo tilo, 0 guyumik. Aw palum milo, tasiyo yak milo, nubuya palo lang ang nagakta umiyugok. Ano kay hatigin niya nagaktaak? Ato ang nitumik, 40 mit 60 musungo nilimik. Ano kay ngalo sa kinya nagakta usuni? 1 ni ulo, ato ang ni ulo, ako ningani, 20 mit 40 musungo nilimik. Nila suni hatigin niya nagaktaak, 2 muyumik. Kukto amilo, Allah hililiw milang anagakta unno sa. Ano win niya stilo ato ak nitumik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Nila sunihak lutilo 4 nguyumik. Kangyakso alokto amilo, nubuya lang anagakta. Allah hililiw min niya galwak suti unno ak. Ano win niya sutilo oan ni ulo ato ak ni ulo akuningani 20 mit 40 mut sungo nilimik. Nila sunihak lutilo, 1, nguyumik. Noon at siya pong miloaban ni Neinami, Allah hililiw milang anagakta umiyugok. Unuak, ano niya stilo ni Giulo at wa Niulo akuninga ni 20 mi 40 mo sungo nilimik. Ano ringalo sa kinya anagakta usuni. At wa ni tumik 20 mi sungo nilimik. Nila sunihak lutilo, 0, nguyumik. Hopedale Postville Mac kubimilo. Nubuyo ko lalang ang nagakta umiyugok. Allah hililiw min niya galwak sa di unuak. Ano ihatigin niya stilo ni giulo at wak ni ulo akuningan ni 20 mit 40 mo sungo nilimik.
sa kinyanirak daw sunilo, ano nga, ado ang nitumig

0: one that started all this. She was the one that did this. I think she started it by hand, if I'm not mistaken, before the computers. But yeah, that's what I wanted to say.
1: Ayani, dai malu sinili lang ang miyok. Aba ni takong ito ni mga ama.
2: O hamaruhak mga... Nau tau hati lulu silu. Nato apme, aba takko ikayok na mga ata inyon ni atata tsemeni atata minilu ni hinyakto ni khalunani. Tukusiko matso.
1: Taan nakiukay na to. Ilang ikwa maligak no hauri yogi ahang ito no maligali alumi makisea ni avatakko hinyak maro hatuak pa kutiyo na tugo. Takwa tay may tuliri lakani archives lilakani hauri mahalakami mata akutiyo na tugo.
0: I also want to say it's easier if we have a name. A lot of the times it's not declared. So I think the first start would be to ask your relatives, maybe, if they can remember. If not, if we don't have the name, because you'd have to double check with us first. But if we don't have the name, then we would need a name for the person. When, what years they were in the community, because that would help us a lot.
3: A perso masti utilongin umaria perso tau khayang ito utilogi pero salao yugama la na nagalikang una lao yung ito galawa kisena hao yima yamini o haksi mangimin man tena atatama atatang ata anananga ahalapiti gaito Atata hangnema noa ming, noa anana hangnema inumang na ming, inumang na tayin na unang kili niyo Labrador mitsani nga nangman. Taiko iso matakilaw yuwa ki Moravian Church Records ni Koman, niyang orit sugo, haw yigo mat sugo.
4: Ah, hai, naku may magalo na alakon na si Ken na may katsituta vitilo nga, haupahano yung ikutagayo si Lakto sa awibo nga. Ah, hai, suli, sikip mo yamo na masikuto ang mirama, haupamuling nga Lakto ni silin niya itiko hawi sa kaintangin niya tuwak sa siribo nga. Noon abin may noon at siya bumilo, imailing nga Lakto iyok, kuto abin may haupanubo yabalo lak niya ni Raktak, suyo ko la... Laga luak sutilo. Ano wilak niya nakaktaw suin lo? Sikin niyo lo, nik yiw lo, akunding ani 20 meet 40 masungun limik. Ano nga lo, sakilak niya nakaktaw suin ni nik yito, mik 40 meet 60 mut, sungun ni limik. O kuning nga lo, 5 milak niya nakaktak. Sa nikilwa milo, nubuya walulak niya nakaktaw miyok, sukuyukalah talaga luak sutilo. Ano wilo di nik yito mik 50 mit 70 mut sungo ni limik. O kone haklo di lo 4 ngo yumik. Umiwak milo nubo yabalulak niya nangak daw miyogok. Sugo yuk la talaga luwak misudik. Ano wilo di lo nik yito mik 40 mit 60 mut sungo ni limik. O kone haklo di lo 4 ngo yumik. Inuk chua milo nubo yabalulak miyogok. Sugo yuk la talak sudilo. Ano wilo di sikhin niyo lo nik yiw lo akunding ani 40 mit 60 mut sungo ni limik. O kone nga lo 4 milak niya nangakdak. Bubing nito milo suko yuk la talak miyok. Ano wilo di lo sikhin niyo lo nik yiw lo akunding ani 40 mit 60 mut sungo ni limik. Ano nga lo sakila niya nangakdak suni. Takgaw lo nik yiw lo akunding ani 40 mit 60 mut sungo ni limik. O kone haklo di lo 4 nguyumik. Aku livin milo, suka yuk lalak niya ni kaktaw miyogok. Ano welo tilo, sikhin niyo lo ni iyo lo. Akunin nga ni 30 mit 50 mut sungo ni limik. Ano rin nga lo sakila niya ni kaktaw sunitak kaw lo ni iyo lo. Akunin nga ni 40 mit 60 mut sungo ni limik. O kunin nga lo 4 milak niya ni kaktak. Ibu yuvin milo, suka yuk lalak miyogok.

0: Ikayok tao kung nakayang mangasi, ikayok tao yung mang mangapsi, taan na tayo man na. Ukaw si kayo matuin na sago, ukaw si tsakarupsi, ikayok kumagupsi. Kuwean at laki kayang.
1: Ilaki, tuwa ngayon, culture and language, food security, Inuit stewardship, community health and child care, infrastructure, economic development, and advocacy and business. Ilang ipilagari si Manik tawo, but magkukto si Bunik sabo, ikaw magidlutigot tao, aksawa kayin nang nak tawo, kausa kaya ito, malik sugit. For the advocacy part, Charlie?
2: Kuya naming sultao, kuya naming yusi, tusak kayo nakasiwatin ni, tusun akpato nila tako, women's group at tutteva hakasimati lugu to sakit tau te ate la khano ubu sibu mo kan na hotik satin na koyan ni mik amalo ikayo lugu na no mata khai ruth contact me for any support from Big Lake side of things as far as you. Thank you.
1: Eh, what na Charlie. Good me, thank you. Nelly?
3: Matnai Kivalta, Matnai Ruth, Kovea Huktunga, Kayuhin Nagavi Huli, Katima Yokatao Takimagavi, Makuktu, Nani Lukta, Katima Tilo, Ekao Magamataikani, Pigia Laukimagavi, Amma, Ekalunga Katao Laukimagavi, Taikumani. Tokatsi ameng uya lekto kai hima lauk hima gapi uglak suhi una tuharet ila tuhat si ameng aku inuk titu youth podcast kano nani na yagara ubaluba kayuhi yuhulitana tukihitsi akanyarwagara amma unika agati Tuhang nersutik ikayok himardang makaya e tuhablu ko kuwen nakto amma ilin niya nera kuwen nako ni kayo hitsa ko nakputit siya mea tayo apikoti iyagada inuktitud podcast matna
1: ima matna nile Ruth
4: thank you Aulain ako matamani pigelaw ko to alaka hulik mga kawigak tuluang nga sa ublumi or ay himalikuta inayo ka luklupu and o kautiluki hulik mga aulaki matawi akataulaw ma kawigak na kumaga
1: ay tiyamat na eh o kausiksan magkuktunod pigil lagi pati ita Ruth oleh dokta 5 years ago temong katulong na kami you've really grown kang tungin nak taulak sutilu kang unang na ato ta kang ikalaman right so teman na makuklune man na confidence ayong itunga yeah ma ayong itunga so ayong itugi wapti Ruth kakanalunga takwa kayo si tinara tiglu ama tusak bi kago magubi kan kangam ya ukwingak tang nakpugut ama tay na Inuit Broad Podcast inuk tigut ukaw si riyaw yung makuk tupid yung tigilugit kakitaw yakut unika tuakatang mata nui tang nikalok lutik suklu nalaw tingo angat tigo podcast makwa ayung nilak pale yu tigo ang uti wad lega pta makuninga podcast la to unik kareto yakut unik ka to si mayut tabu na to sa sin nag lu tigo to sa nakatang mata taikwa podcast mo nag to to taman na ilin ilay sa pia magay taikwa lu uka pilak pagatan na kanu to kakalo ang mga tay na podcast la to okay, what now you do, Ruth? What now again? Member at large, Tan Katimayak to Katosima.

0: Alena y Lucy, te quisimos agarrar. ¿Tunga chubi, Lucy?
1: Coyaname, coyaname chivota, coyaname, tamán bakata una lauma, el bal chugela yunga, calumate tu calumasu, galotunga, calumana, lotunga, el bal chugela yunga tabani. Tamatana es magilugu, enu kativu, ilange. Susasimangilongata tabale kalimaun noctuma makuninga kalimaun noctuma langan ni susakio katalog mika makaya kupilangan ni akaw kaya tu naina logo taku summaries ni kaya ko kautitiga katakata inun ni pilangan ni like una double executive report guma ukwa naina simayui. Una chilo logo Facebook o da bawayato. Kalunat to teno tito tao tigisimayo, sana simayo, ino kativo, ilang kawi mangilo akatamata kaya eko pilreangin. Amalo, kuberia kanifol logo tako, pilrea si angiyoa, ila pilrea si wakalang. Bisiu yu si kaya eko bisiu yu. Ino katitino, tosastaw kanigeliw galwa, tana si bulok pa may pao matataka. Kingule, ay pa nga, kuya na may umaya ka, tana inutuna ako si katatangan na liwlo, tana inutinne, inulagane, taban ila, kiwalimilo amalo, sana vitinne, teme mima, inulo ta, kanulima, acok pati go ama inunne ukakati hatje pita hatje dan kalau pita hatje nilo ama lo teko available nagate ilang tukisi tukisi dan ilakano inu yang teko inu titu tukisi ayo kalau pipi kasine ilang ikata say batu natu te pika sukal waktu te pika maju kalau kuwena kata tu tema tana tu sakyanga inulugin ni tana inuluta makibalo ko tigya hati ko amisyo ilunata at sukupakata teme tu inuluta tana sivu mo amu takugmina kayak tu inukatitin na kanot tu ikayweka nilauta piguna kata amaking ulapanga kanu kaya tana ismagaya ka tako kaya ako amisuma tapilgan ni sako nuki mako amisulo tikina yaya amisuma ta ilan niko sana yulo ni ukalimaga sana malicho na hatagata taba pilgan galibo taba tako pilgan galibo mako checkmark pijaga ito tena. Next, teme lupa lagata, sanaluta. Tako, amatu sanagata atu nilo, tako kinaw yalagiji. Unakai, kea eko, kawigia kane unakao, kanuturlo ne, makua, pilagang saku, nuki, makua, jigini tuto mata, kanu, sanakati itia unamanga, or like, framework hakalwatu ne, planning framework how lot and maybe like a draft IIBA within KIA kunne oh yo I'm sure ang lipa le tu na lang ma KIA ko you yap tu am ta ko ki na yang e sana ying e pekuting e tama ko lu ye kama ke che ma na lu la kama ke ma kama ke che ta ko na lu ge te ma lo tana ismagaya kanukia kanutugasa koyename
2: tamna lisi papatsi nau ya ninga sunitau katimayakto nermut ilau katau lokto ke ayeku katimaner jo akartilugin tuhaga kaulau mayoktau inui tuhagwa rangata ke ayeku hulerik mangata pilereye kartu kivalliu iluani nunnaliluktaangit niksi alo ngunagagaujut nunnalingni tuhar

0: Vigiak tu luat funamenik tu kihik kanerwang nak pata kaya ye kanwila mangata amalu katimajingit kigak tu yit nunalingit tu hak bagi gak tu luat tau tak bata ku angubut matna tu halau kapi
1: tak kau tak bagi sah tu tekan tak kau laki wala kanwila katu jagati kud agak utama asyik uti minni katimalau tilugi tak semua si bisin pelayup sama akos ni pilih orang lau magi kau yang nami disai sila disai eksamin temankan senang min mana li tanah pivalela yu tekan nao yanin Alexina nanogluk pivalela gati lukut sahane aptigo
2: Aksud Ubang adik sinapi dari rakyat tahu apa agak lemikya. Kaya demi, ayak kaya lupa kaya rakyat rasa mata tuwari ni. Tahu nanti ibu belum tahu nanti tak ketemu tahu nanti aku yuk kaya ni ibu na sana. Tapi aku ikut kerja berat ya. Aku tak mahu Kerja tu kerja tu kat dalam mata am ilan ni pan awan ni akit kini tahu kan aku yuk tak aku yuk kat dalam sini. Iksa dia guru potanya aku ni ada ada tu ni kuda iksa dia kau jaga tigo. Anjak taro orang main nego aku ni ada bersama yang sini. Tak terima kau kuru tak buat ni sini am abek kena kalau macam abek kena kau yang macam abek kena yang mana. Silang mga kakuguna na nasuni, pero nasi juni. Ananak ko minang wala mag ukiyo kaya, kakugukiya. At asin, sa kagamit, ilayot sa kakagamit, pero kagunok tumi, kagunok yuk tumi, kagunok nas tumi. Ikiya ko yung akasakad dito. Tayman may takpugun. At piyaro na kata, kanyok taro mo, ngotok may dangata na makwepe kata, Iman na ko ako yung doktirok to. Ay, hindi mo gusto. Kapag katanawin na. Aki mo sa wakakotok po. Apo tayo gitaro kami. Aki mo katotok to. Kiyo karok siya. Ano katotok to. Kaya ko kakso na ako nakso na. Kaya ko kakoye ako niyo ko dyan eh. Mahanap ko. Umiyak siya ako. Ang iyari ko, umiyak siya ati kisimod doon eh. Amma, umiyak siya kami tamani. Si tamang siya, umiyak siya ako na kata. Nagwamanan si tamang at. Ati kisimang man. Suna ni kaya niyo kahit sa nakawa ko na. Taik ko, ilang umiyak siya. Siku siya, saan mo gumayun o saan mo gumayun kata lang ko ni. Tak kau ni, aku tak temu kata orang nama dia ilang itu tak kau, aku tak mahu ilang. Aku begitu cukup dok dia, aku tak cukup angin aku. Umi ada aku ini tak angin jual, aku tak aku ilang, aku tak ada aku ni. Umi ada, begitu aku dok dia dah nak tak kau, aku yang mesti ni, umi ada macam mana kata aku mai, siku siu muni jangan, temu ni terlupa. Ama aku ni aku. Oksok ko niya lang man. Oksok na ito sa mga katala ko ni. Laayak siya di ikumano. Singbisi ko ito sa mga katala ko di nungubuhan na nga oksok. Oksok na ito siya kami. Ako na rin umbaka siya. Uwan mo ito na ako. Kumi na ako oksok. Ako na rin kumi siya ako oksok. Oksok ko ito ay rin ako na naayak mo yun. Amma, umiyak siya ka rata, tikid na makikunye ako, suna mo oksarok to. Oksarok, imayak namin tayo ng oksarok, kuwi magtutama nga. Oksarok si Bermin ninyo. Taka na nga imbak sa kapit ka na pangit na ma, ako niya ako, kuwi na ka dito ni tamahan eh. So kay Magura, nakikin na, tikita magkita, oksarok tayo magkita. Oksarok, tiyo ko na ako na nasabing. Oksok kumite tayo ng kuni, oksok tayo ng sukwet ko na kanit, sukwet ko na nakatayo na si Mandunip.

0: මාන පිවලේනුන් ඕගල්ල ගෑනයක් ටේලාට සයික්සට උටරයානයක් ටොක් තමානය කටිගියප සිලා තමානය කටිගියප සිලාවා රොබර්ට් කවේ ටොක් වචසාවට්ටාව
1: සිබිසියක තත්තුමි පිවල්ලේ උබංහාසනතු Nunavu menu la rajikota konamena unika minita maktumine unaqtuit ta ko khachiu manga ta inu la rajikunu pijau simajuit amishu ningin CBC people le ajula rajingita ma ta ko ngla apexo ko ta khatta lela umata amalu ta kuse ne isuma la gujau balle tu inalaktu ta ko inu la rajikut khawji man la rikalo manga ta khachini pisima manga ta Angas ngutil lugu ta ko CBC kuno kana uksa maju 251 khitunga ka jay ubik ka ilupi jay uksa maju June 30 util lugu amalu ka siya ni suli jurnal au ngiman ta ko apasok ta uga kanila lau tu CBC kuno ta ima kiyo hatta uti kuta lau tu ti inula ka jay kiyo li lau tu itam maksi maju mini unakatun khawji gaya tsiak si malau ngiman ta ko ta ima lu ta ko 440 ujuik go Inulah kerja kuno pejauh si maju dah malu 607. Inulah kerja kuno ika jok tahu gaya kahat tak si maju. Inulah ika jok tu ingin jadi mani tok tam sen okalau tu inulah kerja kugo sulai jurnal kuno itu. Tapi mahau je menglaringi mata hat sini pesi mati mengame.
2: Tama si maju itu nisi si malau nama tam. Tama na tata menya nama rektor. Nuta kuroin naisa otituin naungi mata.
1: Nasaktaw si ma nirajangit tako nama gijaungi hatak si malakim mijut nasa izak jomut unika ngigo 2011 mining. Jane Bates tau isu malaw takatut kigatu izo kitunga gajani uvikar nilo tema tako ilagi ngujuit ilaw titaw

Kokoaluk tunga amalu pega sokoyong ngapihulo kemagama tay pumani tamanda oko kanilung ni alo nga kihe na kawi matiang imulo okatiane ang ipunga tamanda pilikitiana lao kemayong ihumagiliha kuman na ula inna ko palila nga ma tautuk tuya liha kuhuno banalag dunikihe nun naman nalak do ni go kehen pithyanak man okoti yo muti cheme lo mate kuna alu athya athya ayam ni hono bo okoti cha sanga pina hakung in nga be wala khemayu ni te ko katwa ko uhun thai be ko le athya ri ga min nga okoti cheme lo maga hono bo hawat ti yu ni ni ko habat ti yu ni pina hakung ni nga pibalaw khama na nga ubay ka mamaya gi ya to tu pibalaw khama ya gono ba pitya ko ibalaw tu ni piga sokko yu ni nga pilla ti ako nga hono ba pibalaw na mataman ne to ke hiu mali ha ga ma inna ko pale la ga ma ammalo o ka ni iho ma balaw ni tu nga makulo ga ma mana uli to ke hiwa le le ha ma tamanna tuke hiwal le na oqo heren niluga ga hono ba pitya ko yiti ko oqaq patu ni dei ko oqo yigi balau ko ka nalag do ni go ke hen ni pitya ga ka man nala yitu yuga do ta ngap to ila ni tamanna oqo oqo yu hera iqqa wa lo li ha xulu tuke hiwal le li ha xulu mana inna oqo le ni pilega ko taip mani pingo otika lawapta inuk titun kapiga yani piga otika lawapta ani tsoko yohuitu na pilo gama gila ila ni hinakata ko yung imu ni kihini tiko nga yakay atata ka abama yaka anatam nilu okaw ti yohulo oma pero kaw yama atatam nililaw po kunga ata thakut lela ko thunga tamanna awle ni kaya okan okaw heren ilung ni ako pero khagama duk ta taw ya me thunga ata tam lela ko thunga amma ana tham ata tham lela ko thunga ta ko tigwa khagaya ka ulimo mi ko le qablu te tena ana thawinira amma abba yo winera ana atata yo abba ma te kunani awle yi hagama te ma abba yo ma atata ma ma kit me kagami makai tokagama tilit to lo nga ublu kunag la kape hulo ma makai ni lumeta nga pihulo khemo manalang lukhu akoy ko ka lukhu piyanga amma tereganya khawtini iliyaray hokhigama tereganya khawti toqutnga tema hebul lahbami tena tereganya tareyara awli yara qohirniyara ti anawli temerlu toqugalo manganagla iyaralugi kalik paklugu polum nilu kalik paklugu tena tereganya tare hebul awli temega qohirigaku tokullu wikkalu manga hunna mikya paname ko anawli chemi asugu tokinala ma tokina maningani te pihek tong ne sunga anawli khimaga ku kappe hulo khimaga manya yutim ni tamai ni pitanga ama amat tuk tonga gama tuk teine tuk tutara awlaji wiyara Tua titu ngukumi ato nga ma ukpatiago ihak ti chemea sugu tao nga ukpatiago tiin na kalaw ka sugu tukung agalwa mga kawiyahalaw kimaga ko tia ato tasuto alakalawa ko uitam maso ni iyiging uitam maso di pink maning niya ko akag diwalya tuin na sugu tokol ngal lobe kala mga iike ko to talak mga ko to ti tuno wanik tokol ngal na makihe ni ak

tôi ra hát khi mưa cục cấp bè hút chủ yếu tới lâu khi mưa mà biết tăng hòa mà ta mình nợ lấy nợ cái gì à rồi hết anh lúc cấp cú ít là ta mắc qua na lát tòa rồi nick hè nick bây giờ cái khác mà ít cái nách tôi mới ta mà anh nó nè mi hầm mà lu anh ta mà ở coi thì hơi lâu bây giờ ta mắc cú nữa ở camera luôn nè, có lít tay nè, nà gò gà lúc luôn ạ. Bè khó yô hùi tù lò khá mạc ngươi mà mạc qua tục tùn ít kè nạc nít nè gò. Bít thịa tù lạ mà ta mạc qua lì nù bạc hàn ủ kì ủ kút. Ủy là ủ kốc tù lạc tù gà lì nít lạ gà mạc nít lạ tọc nít thịa mẹ mạ hù tì bình mạ ta. Ta mạc nà tù kì hưu mạ nà gà yô yô gà gà ủ kò gà nì lúc kà kù. Tây kù nà gà tù hà yô mạ tù nùn. Kau ji mangi tu lu anu ki henu galak. Oka heri ni lu ga pilere tiana man ikke la ti tu taman na. Ini ilange kau ji ma chebe ma ta tu ki hinya ma ta la na lu nangi ma no kau heri jam ni. Na bi kan da su ti ki wa pit te ma ta ta kanu nga ato ti ku. U ya kan ni ka ta ka to lo khi wa ma ta ma ku ya ki wa chebe ka nga. Tak kalau atim ni tu, yang dia cemai nawe tak, nunggu makin nasutik, putulah ngoi yang ina, habis yang itu tak mat, kima kek kima kama, yang ikat tegas tu, ayat tinggi tina kama kihen inu awi yang malah kama mana, nukuk ke imik telo ila, itikalu kupit telo kalau tunggu yang kaya ni na wita kata ko kata galak matata kata ng kata galak bing wat siya may asong uya kakangat ni na wakatolo kayo nga ma ta nakata yata ha mga pingod ya siya may asong bin na yung may lahat ng tatatangan na wakalak matata ng malikas nga kata lo kayo nga ma kagilawin ito na sunga taka nga uya ka ni tama ko na habi yano nok kaka magkihani kata kata ng ilaw kay mga ma awli yagalo ka tama na wala tayo ni pilag ni kulo ka awli kaya may gawli ama at itum pilag ka tao ng ilaw sa umiyaya at ikitangan pilag ito kena sa umiyaya abi pihulak himaga ma amalutay kani naptare biyami naptare katawak sunga tay kuning umiyayaw mo uhilak tubaw niya tuning uyakat yan hikalihi mayunik kihini pilayay ay kanyang maglo kaya nga lang ni panyang natumayo kawin man na layak matamihot ikay niya ang layakot amalo umiyayaw tikit tarangan uyak tarayan ni pilirin na hapta. Pilirin tiyemi akpala ako yung hapta. Tay ma. Tay ni ihumatang nawi kulupun. Kuilat siyang kawiyaman alam ay amihut. Pilirin ti tiyelo yung melak matigo. Tahama ang dingga sa ni. Ano ba ito tiyemi ako ni. Hikaw lata mo nga. Uyak tawi yuhangan ni. Cipip magu, dia iperat cemerlang serta hamu nilu kalau hati gu pilih ni cemer amat. Dan oka pilu satu meter tu, pilih aku luang mikulat cak. Pilih kau kapta, ham mulai kau hati gu, kau ini mulai kau mikulat cikir meja malak hamak hati gu, kau yang nak cemerlang. Ila kana lao kaso ni tokso la lumigay ay matigot pile kao man kao yung malagami ham muli ato kao yung malagami pile ka nilukti ng tahuli iglaw di kimi at siya kimang matigot dahil naami ho kao yung malagami ako ilat siya maka take ko at siya kami utalawin. Ubalo ba man hilam at takot ka lulukta na nilukta

pinakailang kundi na kuilat siya. Kaya magpayo kami hot. Ang malo. Taka na ni Nap, taka bingmi. Taka na aso ni, takpo nga lakalo aso ni Lubakiran na. Tay kumagloria ko lo. Nap, taka bi ilo, ilo, uhilak tabi. Tamani, agot nga ni Kangenasa. Nung ako tikot. Ta na buhag tugalo, kangi buhag tuko rin na tahamo nga. Kano kaya pigami pula miya tuyuhi mag manimanon. Puhay katak himo maawla ya katawa ko. Tahamo nga. Hito miya to aso ni. Imano pula miya to alam. Ayong ito ya miya tingo unintay na kuilat siya. Kaya mo nalamat yung amihon. Kaya katawa ko himo ako. Nung nagkakot ko hito miya tuyuhi wala man. Tahap mo imano alwa ko kago tayo na kago takot talo yahim ako ikain ang lahat ko amihu tayo ko kawila ko tayo ko ilatay na napkaribig katagaho ang ito lang ang kluba kalung nipo ala tinilo akilak til nigo tekanung lupa ya minggu hilir tahu kang pun mea ya mu tekanung iya kemat entah mana hilir tahu inga lupa yo kohne yo kena kebi tekanung mea ya mu hilir tahu kang tahu tu semua tu lo aku teko bila kat tahu telau tu tipu mani. Uhilak tabing mi, takal ni umayo uhilak tabing hulaw gani, tay mo na lang man laglahuli, tay mo wawlay yakitama ko, uyak tayo ni, ikay na ang lang matami, ilakilaw kimang mata. Amalu tay na panik kaping mi pigya katulo gaya kalo sa pilikilo ng ite na amali yak kapanik kaping may ite na una kami ato tay kung galo gaya sunga at chikta mo utak chikta lakin na kami ng ama at chikta mi pilikay na sunga no kalo kami ng mata unang tagayat kung liyo katulo kami sunga agla awlagi kama agla. Kolera ini at itu tekanan at ya kami kak tapi mereka hing mata ungawat terlalu tapi kung ihuan temak ku nahaluk tahu ikut tak lalu tahu hekolah dengan hekolah cemerlang nahaluk tahu temak ku batu leran lalu tahu ikatan kak hing mata ni bingat terjadi. Hekolat, hemat, cek hemat, takkan ni luar ni kita kira, dah mana aje tu mereka ketika awal ingin nak ikhaya ni orang dia pun kita luk tahu, amal tu dia kau patul ini pun ngaji mereka pun muda, tak hemat nanti dia kau kita aduk kau, betul tu muda, aje tu mereka. Kihene, takanong nga hato, nalunak to uwalo. Tay mat, ikidutin na, awlay itse me ako, tuhayo mana pa, ikay na ang lako, kakigya ka nga mitay, kuning katato, ning taban na, takibu, takanong katigari, beta, atano, takbunga, kakigya ka nga, kakigya ka nga, ikidut, ikitihin na sugo ta kanong at an ubong kaya suda kanin amo kay magtayo lang man katagay wala kanin kinantaw to pala ako gagaw ko di alipin ito yung nakalwasong nga yakidyon tuhayo mahalapat yakaya mahalapat ko at si tumihin lang nga ning awlayigap ko ganin.